0: predilara, predilara, predilara.
1: Lara, predilara. Lara, predilara.
2: Paul Boudin ka rasa stand up para International Wrestling Hall ka tashreef yo sahi.